0: sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sumaga. IFM Sumaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pagkikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number 1 music and news FMO. Number 1 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All-in-one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Ay! Alas 4:57 na!
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Pagbasa sa ika-anim na kabanata ng aklat ni Juan, ang pagpapakain sa 5,000, talata 1 hanggang 71. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. "Madamo sa lugar na yon, umupo nga ang lahat. Umigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki." Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi yon sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Na makakain na mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis nang hindi masayang." Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Na magtatakip silim na, mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus, biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag na kayong matakot, ako si Jesus." Tuwan-tuwan nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Alam na ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Alam rin nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, nang ang mga ito ay sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Kinabukasan, dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't na makita nilang wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at papunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, sila'y tinanong nila, "Guro, kailan po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit," sabi nila. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. ang aking ama nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin na hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit na sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil ba rito tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. E dinugtong pa niya, Yan ang dahilan kaya sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nun'y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak na namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, Di ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na kabilang sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Ito ang salita ng Diyos.
6: Ito ang IFM. now, the Music and News FM station of RMN.
7: The Philippines' best.
6: Sa Dagupa.
8: Sa Dagupa.
6: 104.7.
9: Hit after hit, I FM Philippines.
10: Member KBP.

0: hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
1: Gising na! Balita na!

0: Mabuhay Pangasinan at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kayo ay nakikinig sa inyong number one news FM radio station mula dito sa Pangasinan. Ito ang 104.7 IFM Dagupan. Dito lamang sa programang IFM News Prime Edition. Makakasama niyo po ngayong araw ng Saturday, May 2, 2026. Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
1: IFM News.
0: Arangkada unang Sabado ng buwan ng Mayo. Mga idol, kamusta po ang lahat? Nangangalahati na po tayo sa 2026. At tayo po ay marami ng kaganapan, no? Magmula nung nagsimula itong taong 2026, speaking of maraming kaganapan, nakatatapos lang nitong naganap na Bangust Festival dito sa lungsod ng Dagupan. And at the same time, kahapon, Pistay Dayat, mga idol. Wow! Nag-enjoy na ba ang lahat? Parang ilang araw ligo sa beach yung ginawa niya. Una, sinamahan yung mga bangus, di ba? Nagkaroon tayo ng kalutan at bangusan street party kung saan iba't ibang personalidad po ang inimbitahan para mag-perform dito na in-enjoy naman at sinulit na panoorin ng ating mga Dagupenyo. So full yung naging preparations dyan, mga idol, no, para maging successful yung naging bangusan street party natin. So sa mga nagpunta, nais natin kamustahin yung inyo pong naging experience. Yung mga nauna na sa pila, wala pa yung mismong performance. Kamusta po kayo, mga idol? Gusto naming malaman yung inyo pong experience. Lalo na yung mga first time na nagpunta ng kalutan at ng bangusan street party. Taon-taon po yung ginaganap, mga idol. Sad to say, ngayong taon na to, hindi naganap yung Gilon-Gilon Festival. Kasi ganun yun eh, magkasunod mga idol, diba? As we look back sa ilang bangus festivals na ginagawa, ay nagtatanghal po ang mga talentadong Dagupenyo sa pamamagitan po ng pagsayaw at dito ipinapakita ang tradisyonal at culture at hanap buhay po ng ating mga Dagupenyo, which is itong pangingisda at pangangalaga sa pinakamasarap na bangus. Bangus Dagupan, mga idol, diba? So, hilera ng kalutan ni Agawad Satan, idol, no? Kung saan ay inavail nitong iba't ibang sektor at syempre ng ating mga Dagupenyos para makibahagi doon sa ating piyesta. For sure naman, madaming nag-enjoy kasi nakita natin yung mga post ng ilan sa mga pumunta, bumisita. Enjoy naman nila, ang dami-dami nilang clips. Yung mga idols na bihira lang nilang makita, nakita nila dito sa naganap na Bangus Festival. Tapos, sunod naman na naganap, kinabukasan ako, walang tulugan talaga naman. Kita kita, nene! Pati umaga hanggang Pistay Dayat, nandyan ka. So, madami din, no, ang nagsipuntahan sa mga beach natin, hindi lang dito sa Dagupan, kundi sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan na merong beach, mga idol. Nakakatuwa lang isipin, no, na back-to-back yung mga celebration, pero talagang tayo, hyper na hyper pa rin at gustong-gusto natin na sineselebrate, nagkakasiyahan, di ba? Kasi, yung iba sa atin, hindi na yun masyadong ginagawa. So, pag naabot lang ng holiday, dun lang sila nakakapag-bonding kasama yung kanilang mga family. So magandang ample time din yon para mag-get together kasama ng pamilya pag bumunta ng beach, maagang-maaga kasi alam naman natin kapag katinanghali na, although meron pa rin tayong mga nakitang beach goers ng tanghali hanggang hapon, no, pero ang talagang nakita nating madami ay umaga kasi nga hindi pa masyado ramdam yung init ng panahon, and at the same time hanggang hapon na yun, mga idol. At yung mga lifeguards naman natin dyan sa mga beaches tulad lang sa Tondaligan Beach, lagi pong nakabantay at naka-assiste po yung mga yan para tingnan yung kondisyon at yung paglangoy nitong mga beach goers. Mga idol, kahit may piyesta man o wala, magkaroon pa rin tayo, maging cautious pa rin tayo sa ating ginagawa kasi tubig yan, mga idol, eh. Tapos yung mga hindi magagaling maligo or kaya naman, ay, maligo taling nasabi ko. Lahat tayo, marunong maligo. Yung sa maligo sa dagat, mga idol, yung mga hindi marunong lumangoy, ay maging cautious naman tayo sa atin para hindi ho tayo madisgrasya or maaksidente, malunod tayo din, hindi ba? So, mas maganda po na maging tayo, mapagmatsyag din sa paligid natin kasi may mga tao din talagang matitigas ang ulo. Pero pag inabisuhan na po tayo ng mga lifeguards at maging ng mga nagpapatrol dyan ng mga pulisya natin, ay makinig na po tayo kaagad, no? Para hindi na ho, maiwasan na ho ang anumang aberya at makapag-enjoy pa rin po kayo, mga idol. Yan nga yung sinasabi ko eh, na mas mainam na maging OA ka sa pag-check ka, no? Kesa naman sa maging pabaya, yun. At saka, hindi lang naman kasi mga matatanda yung dinadala dyan kapag ka merong mapiestahan, lalo pag madaming tao, diba, dagsa, kasi nga merong event. Or kaya yun, sabi ko nga kanina, fiesta, pati mga bata sinasama. Tapos yung mga bata, sobrang kukulit nila, diba? So kailangan talaga ng hindi lang apat-apat na mata, kung hindi, sampu-sampu kung pwede. Para maiwasan lang yung disgrasya at saka yung mga nalalasing ho, no? Be responsible po dun sa inyong iniinom na mga liquor. Lalo na yung mga nakakalasing. Kung hindi na po kaya ng katawan na maligo sa dagat, ay wag na po kayong lumusong, no? Para ho maiwasan ho ninyo na yung pagkalunod. Wag na ho ang matigas ang ulo. Tsaka long weekend yung iba, di ba? Sulitin na ninyo, nakasama yung pamilya nyo. Huwag nyo hahayaan na yan pa ang maging dahilan ng ikapapahamak nyo, mga idol. Sabi ko nga eh, maganda, nag-i-enjoy tayo, nagsasaya sa kung ano-ano mang klase ng bakulo or event, di ba? Kung hindi man piyesta, merong get-together. Mas maganda kung i-double check natin yung ating mga sarili at yung kakayahan ng ating katawan, to what extent it could, para makapag-enjoy, mga idol. Huwag din masyadong sobra-sobra, no? Dahil nakakasama, mga idol. Alas 5:17 po ng umaga sa ating pagbabalik. Atin nyo munang dakuan kung meron na, no, possible na ulat panahon natin ngayong umagang ito. At magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Dito pa rin po sa programang IFM News Prime Edition.
1: IFM News Prime Edition. Hit after hit.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Nalapo ang number one smart dishwasher base.
4: Tanggalin.

0: Muling nagbabalik programang IFM News Prime Edition tayo mga idol. Curious na ba kayo sa mararanasan nating panahon ngayong araw na ito? Well, makinig po muna dahil narito po ang DOST Pag-asa para sa pinaka-latest na update sa possible na maranasan natin ngayong araw po ng Saturday, May 2, 2026.
1: IFM News Weather.
2: Magandang umaga, Pilipinas.

0: Init at mainisang panahon pa rin nga po ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi pa ng bansa dahil sa tag-init season natin ngayon at dahil din sa patuloy na pag-iral ng easterlies, especially dito sa bahagi ng Luzon. Sa pagtayo ng ating panahon, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon. Aside from Palawan, kung saan ay inaasahan natin ang maulap ang papawirin doon at may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. But for Metro Manila, sa Northern at Central Luzon, maging sa Calabar Zone, natitirang bahagi pa ng Mimaropa at Bicol Region, asahan natin general fair weather, especially sa umaga at tanghali. Pero pagdating ng hapon at gabi ay hindi natin inaalis ang tsansa ng mga isolated thunderstorms o yung mga pulupulong pagkidlat-pagkulog. Sa Metro Manila, 22 to 35 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 17 to 25, 26 to 33 sa Lawag City. Sa Tagaytay ay 23 to 33 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 26 to 37, habang 24 to 32 naman sa Legazpi City. Samantala, dahil nga din sa easterlies, maging maulap ang papawirin at sa kasalukuyan may ilang bahagi na po ng ating bansa ang nakakaranas po ng mga pag-ulan. Partikular dito sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at sa natitirang bahagi pa ng Mindanao, sa Central Visayas at Negros Island Region, maging sa Palawan Province. Asahan natin ang maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog, maging sa ilang bahagi po ng Bicol Region such as sa Sorsogon Province. So sa pagtayo naman ng ating temperatura, sa Cebu ay 27 to 31, 26 to 31 naman sa Tacloban, sa Iloilo ay 24 to 33, 25 to 31 sa Puerto Princesa City, 27 to 33 sa Calayan Islands, sa Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Davao ay 26 to 33, habang sa Cagayan de Oro ay 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa mga pag-ulan na yan, ating abiso sa ating mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito, ay huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. At maging maingat na rin tayo at maging alerto sa mga posibilidad ho ng mga biglaang pagbaha, especially sa mga low-lying areas at mga vulnerable areas. Kahapon nakapagtala ho tayo dito sa Metro Manila ng heat index na maximum na 40 degrees Celsius at nasa extreme caution level ho yan. Samantala sa Dumangas, Iloilo ay nakapagtala po ng 44 degrees Celsius na maximum heat index. Yan po yung pinakamataas kahapon sa buong bansa at nasa danger level ho yan, kung saan ay pwede nga po makaranas ng mga heat stroke kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init ng panahon. Samantala, for today ay sa forecast naman natin sa Kamaynilaan, pwede pa rin umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index natin sa araw na ito at nasa extreme caution level pa rin ho yun, habang sa Dagupan City, Pangasinan ay 44 degrees Celsius naman ang pwede pong maging maximum heat index sa araw na ito. Yan ho ang tinatayang maging pinakamataas na maximum heat index sa buong bansa for today. So nasa danger level pa rin ho yan, kahit sa mga kababayan natin, patuloy natin silang pinag-iingat hanggat maaari po umiwas muna sa mga rigid activities that could potentially cause heat stress, heat cramps, or even heat strokes. Wala rin gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat sa araw na ito at banayad hanggang sa katamtaman lamang ang magiging pag-alon ng kondisyon ng malaking bahagi ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:13 ng gabi. Yan ang liitas mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
1: IFM News. IFM News. IFM. IFM News. Weather.
2: Gising na! Balita na!

At yan ang pinaka-latest na update sa possible na maranasan po nating panahon ngayong araw po ng May 2, 2026. Nakasama po natin dyan sa pagbibigay ng lehitimong detalye po tungkol sa ulat panahon ang DOST Pag-asa. Mga idol, 44 degrees Celsius ang posibleng maranasan na heat index dito po sa bahagi ng Dagupan City. Ingat po tayo, magdala tayo ng panangga sa ating katawan, mga idol, no? At saka syempre ekstrang damit at tubig na inumin para iwas high dehydration, mga idol. Ano? High. At syempre, pinaka-worst ayaw nating mangyari,

0: heat exhaustion, mga idol. So let's keep our bodies replenished at mag-ingat tayo. Alam nyo, lagi na lang dito sa Dagupan City, hindi tayo bumaba ng nasa 35, meron pa naman, oo, pero pag kayong kasagsagan na talaga ng init ng panahon, itong mga panahon na ito, mga idol, talagang tumaarangkada itong ating nararanasang heat index na napakataas, mga idol, di ba? Well, part kasi tayo ng coastal area, di ba? Madami tayong coastal areas dito sa Dagupan City, tubig alat, mga idol, may epekto po yun. So, mag-ingat po tayo sa ating mga maaga pong papasok ngayon or kaya naman ay mga magtatrabaho sa gitna ng sikat ng araw. Mga idol, sa ating pagbabalik, dadakuan na natin ang mga balitang lokal, regional, at maging ating police reported good news na nakalap po ng buong pwersa ng IFM News Team nang sagayon tayo ay updated. Hindi lamang dito sa buong lungsod ng Dagupan, maging sa buong Rehiyon 1. Kaya naman, pakatutukan po yan sa pagbabalik ng programang IFM News Prime Edition.
1: IFM News Prime Edition. Hey.

0: at maaasahang boses ng bayan. IFM News. IFM News. Headlines. Headlines.
1: Narito na ang ulo ng mga nagbabagang mga balita ngayong araw ng Saturday, May 2, 2026. 104. Repatriated OFW sa Pangasinan inasistihan para sa o para makabalik sa trabaho. Mga Pangasinense dumagsa sa Lingayen Beach para ipagdiwang ang Pista Idaya 2026. At pagtaas ng salinity level sa Sabangan Deep Well at Spring Sources sa Alamino City, ikinababahala ngayong tag-init. Detalye ng mga balita, aarangkada na.
0: IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.

0: para sa unang bahagi at detalye ng ating mga balita. Repatriated OFW sa Pangasinan inasistehan para makabalik sa trabaho. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante.
1: 4.7 IFM Report.
2: Nabigyan ng pagkakataon ng mga repatriated overseas Filipino workers na muling makapagsimula sa ginanap na Labor Day job fair sa Lingayen, Pangasinan noong Mayo 1. Pinangunahan ito ng Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng Provincial Public Employment Service Office o PESO at Department of Labor and Employment. Sa panayam ng IFM News, digupan kay Provincial PESO Manager Maria Richelle Ragindina, inihanda sa job fair ang mga serbisyo para sa kanilang pagbabalik trabaho kabilang financial assistance at trainings.
3: Meron po tayong pangkabuhayan caravan para sa ating mga repatriated na OFW. Alam naman natin yung nangyaring ng conflict sa Middle East. Nandito po sila. Bibigyan po natin sila ng FA. At aside from the FA, yung ibang mga babae na repats natin, repatriated na OFWs, magkakaroon din sila ng training. Pa-training din natin yung basic nail care. And after which, yung gagamitin nila na mga gamit, pwede na rin nilang maiuwi.
2: Sa pre-registration ng job fair na italang may higit pa na raang aplikante, kung saan higit sa 80 ay may repatriated OFWs. Isa sa mga beneficiaryo si Christopher ang nagsabing mahalagang ganitong suporta para sa mga napilitang umuwi mula sa Middle East dahil sa umiiral na tension sa rehiyon.
4: Sobrang helpful niya sa amin na nakauwi galing ibang bansa or galing sa gerang ano nangyari. Siyempre, mga gamit namin yun para makapag-apply ulit pa ibang bansa or paalis na naman. And makakatulong rin sa pangkabuhay namin pang araw-araw.
2: Samantala, patuloy naman ang pagkikibag-ugnayan ng mga OFW Federation sa Provincial PESO upang mas mapalawak ang tulong sa mga repatriated OFWs sa iba't ibang bayan at lungsod ng Lalawigan.
5: Very important po kasi napauwi po sila, nakita nila yung pamilya nila at yung makukuha po nila dito ay pang-negosyo po nila po.
2: Kaugnayan nito batay sa Department of Migrant and Workers, umabot sa 7,900 ang naitalang repatriated Filipinos mula Marso 5 hanggang Abril 28 kaugnay ng lumalalang sitwasyon sa Middle East. Kasama mo mula rito sa IFM News, Tagupan, si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Samantala mga idol, paratang ng isang vlogger sa hindi umano ginawang tulay sa Mapandan, nilinaw ng barangay. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio.
1: 104.7 IFM Report.
6: Ng mga opisyal ng barangay Nilumbot sa bayan ng Mapandan ang kumakalat na video ng isang umano'y vlogger na nagsasabing hindi inaksyonan ang planong tulay sa lugar. Sa inlabas na abiso ng barangay, nilinaw na may umiiral ng plano para sa pagpapatayo ng tulay sa Zone 6 na taliwas sa pahayag sa viral video na umano'y nagdudulot na ito ng aksidente dahil sa kawalan ng aksyon mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa ulat ng barangay, mayroon ng nakahandang program of work para sa proyekto at kasalukuyan na ring isinasagawa ang bidding process na inaasahang tatagal ng 21 araw. Nilinaw ng mga opisyal ang joint resolution ng Barangay Nilumbot at Barangay David sa bayan ng Mangaldan na permado na noong Pebrero pa, kaugnay ng maapektuhang waiting shed sa lugar. Gate pa ng barangay, target umanong simula ng konstruksyon na naturang tulay ngayong Mayo. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Samantala mga idol, bilang hakbang upang mailapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo sa pagbubuwis at business registration, nagbukas ang Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office No. 4 ng Tax Assistance Center sa Mangaldan. Sa nasabing tanggapan, maaaring mag-avail ang mga taxpayer ng serbisyo tulad ng pagkuha ng taxpayer identification number, business registration requirements, pag-update ng registration records at tulong sa paghahain ng annual income tax return. Nagbibigay rin ito ng ng suporta sa information returns, EAFS filing at paggamit ng online registration and update system. Hinihikayat ng tanggapan na samantalahin na umano ng mga residente at mga negosyante ang nasabing serbisyo nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng aberya o pagkaantala pagdating sa transaksyon sa buwis. Isinaadang schedule ng operasyon ng assistance center simula ngayong araw, May 2, May 4 hanggang 7 at May 11 hanggang 15. Pinaalalahanan din ang publiko na ang huling araw ng paghahain ng annual income tax return ay sa May 15, 2026, araw po ng Biyernes. Matatagpuan ang assistance center sa BIR Mangaldan Satellite Office to first floor ng Old Presidential Building at tumatanggap ng transaksyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga itinakdang araw ng operasyon.
1: IFM News.
0: Pagtaas ng salinity level sa Sabangan Deep Well at Spring Sources sa Alamino City, ikinababahala ngayong tag-init. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo.
1: 104.7 IFM Report.
7: Nagbabala ang pamunuan ng Alamino City Water District sa pagtaas ng alat o salinity level ng tubig mula sa deep well at mga spring source sa lugar tuwing panahon ng tag-init. Ayon sa ulat, dulot ito ng matinding init at kakulangan ng ulan at pagbaba ng water level sa ilalim ng lupa na kung saan kapag bumaba ang level ng tubig tabang, nagkakaroon ng tinatawag na salt water intrusion o pagpasok ng tubig alat mula sa karagatan na humahalo sa supply ng tubig tabang. Dahil dito napapansin ang pagbabago sa lasa ng tubig na maaaring makaapekto ng paggamit nito, lalo na sa pag-inom at pagluluto. Gayunpaman, tiniyak ng tanggapan na patuloy ang kanilang isinasagawang mga hakbang tulad ng operational controls at regular na pagsusuri ng kalidad ng tubig upang mabawasan ang epekto ng naturang problema. Sa kabila nito, inaanyayahan ng mga concessionaire na mag-imbak ng sapat na tubig habang maayos pa ang kalidad ng supply sa kanilang mga gripo bilang paghahanda sa posibleng pagbabago sa kondisyon ng tubig. Hinimok din ang publiko na magtipid at maging maingat sa paggamit ng tubig upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat at ligtas na supply para sa buong komunidad. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kid Dispo Tatak, IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Samantala, mga Pangasinense dumagsasaling Gayon Beach para ipagdiwang ang Pistay Daya 2026. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Denise Brillante.
1: 104.7 IFM Report.
8: Maagang nagtungo sa dalampasigan ang mga Pangasinense dito sa Lingayen, Pangasinana para maligo at para iselebra ang Pistay Daya 2026 ngayong Mayo 1.
9: Alas 6 pa lang ng umaga ay dagsa ng mga taong pumasyal sa Capital Beachfront sa Lingayen, Pangasinana noong Mayo 1. Sa panayam ng IFM News, digupuan taon-taon na umano itong gawain ng mga Pangasinense kagaya ni Aling Josie para gunitahin ang Pistay Daya sa Liloigan.
10: Taon-taon kami nandito. Nung nakaraan, nag-overnight kami dito kami natutulog. Para lang makipagsaya, makaligo yung mga bata dahil galing sila sa bagyo.
9: Samantala, buong araw na bantay sarado ang Coast Guard sa medical team sa beach para sa kaligtasan ng mga beachgoers. Kaugnay nito, matatandang ilang mahalagang aktibidad ng pista ang pansamantalang kinansela ngayong taon. Ayon kay Ramon V. Gico III, dahil sa patuloy na krisis sa enerhiya linsunod sa direktiba ng DILG, ikinadismaya ito ng ilan dahil sa onti ng aktibidad kumpara sa nakasanayan.
10: Mas maganda noon yung dati. Da, may mga banda, may mga pinapanood ka, may mga pakontes. Ngayon wala eh.
9: Samantalang ang iba naman ay sumang-ayon sa desisyon ng pamahalaan upang makatipida sa gitna ng pagsirit ng gastusin.
11: Okay lang naman kasi global crisis eh. Kaya kailangan sumunod tayo sa mga ano nila, yung roles nila.
9: Sa kabila nito, ang mahalaga pa rin para sa kanila ay patuloy na pagselebra ng yamang dagat na mayroon ng lalawigan ng Pangasinana.
8: Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tata, IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council bilang bahagi ng layunin nitong mapanatili ang isang ligtas at disiplinadong komunidad. Sa pangunguna ng tanggapan, katuwang ang pulisya binigyang diin ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act No. 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa batas, ang sinumang mapatutunayang lumalabag ay maaaring mapatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at multang mula 500,000 hanggang 10 million pesos. Sa ilang kaso, maaari rin silang mahatulan ng pagkakakulong na mula 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon. Kalakip ang multang 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos depende sa bigat ng nagawang paglabag. Sa bagong direksyong ito ng kampanya, binibigyang pansin hindi lamang ang pagpapatupad ng batas, kundi pati ang pakikilahok ng komunidad. Nanawagan ang pamahalaan sa mga residente na maging mapagbatsyag at aktibong makiisa sa mga programa laban sa droga.
1: IFM News.
0: Pinagtibay naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayambang ang pagpapatuloy ng suporta sa mga bamboo caretaker mula sa iba't ibang barangay. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa barangay Amancusiling Sur, Amancusiling Norte, Bacnono, Karungay, Katuray, Hermosa, Maluwar, Pangdal, Poblasyon Sur, Pugo, Talbang at Wawa. Ibinahagi rin sa pagtitipon ang pinakahuling datos hinggil sa kalagayan ng mga itinanim na kawayan sa bawat barangay. Kasabay huyan ang pagtalakay sa papel ng mga caretaker sa tuloy-tuloy na pangangalaga at pagpapalago ng mga ito. Binigyang diin ang kahalagahan ng maayos na pamamahala ng bamboo clumps upang mapanatili ang kalusugan at produktibidad ng mga tanim. Tinalakay rin ang mga planong pagsasanay sa bamboo grafting na layuning makapagbigay ng dagdag na kabuhayan sa mga residente habang pinapahusay ang paggamit ng kawayan sa komunidad. Ayon sa MDRRMO, ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng lokal na pamahalaan upang palakasin ang mga hakbang sa kalikasan at kabuhayan habang isinusulong ang kawayan bilang natural na panangga laban sa pagbaha at pagguho ng lupa.
1: IFM News.
0: Isinagawa naman ng lokal na pamahalaan ng San Quintin ang basic life support simulation drill sa Dipalo Eco Park para sa pagtugon sa mga emerhensya ng responders sa parke. Katuwang sa aktibidad ng Philippine Red Cross, mga kawani ng Eco Park, Rural Health Unit, drivers at responders at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa ulat, sumailalim ang mga responders sa mga praktikal na pagsasanay at simulasyon ng iba't ibang sitwasyong pang-emergency. Matatanda ang nauna nang nagpatupad ang LGU ng pinaigting na seguridad tulad ng pag-install ng mga CCTV camera at paging system o paging system kasunod ng naitalang insidente sa Dipalo Eco Park.
1: IFM News.
0: Skate clinic sa public skate park sa Bunuan, Dagupan City nagsimula na. Para sa detalye, nagbabalik Idol Kate Dispo.
1: 104.7 IFM Report.
12: Nagsimula na ang unang araw ng skate clinic sa Dagupan City kahapon, Mayo 1, kung saan masayang natutong mag-skateboarding ang mga kabataan sa kauna-unahang public skate park sa Pangasinan na matatagpuan sa Bunuan Tondaligan Ferdinand Blue Beach. Agaw eksena ang mga little skaters na buong enerhiyang sumabak sa aktibidad. Tampok ang kanilang determinasyon na matuto ng bagong kasanayan habang nag-e-enjoy. Binigyan din naman ng mga organizers ang kahalagahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng kumpletong protective gear tulad ng helmet, arm pads at knee pads bago sumabak sa skateboarding. Malaki rin ang naging papel ng mga volunteer na instruktor na matiyagang nagturo at gumabay sa mga bata sa kanilang unang karanasan sa skate park. Patuloy pa ang mga aktibidad ng Dog Vibe Skate Clinic na naglalayong hikayatin ang kabataan sa aktibong pamumuhay at pagtuklas ng kanilang talento sa larangan ng skateboarding. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Sumailalim sa 5 araw na pagsasanay mula sa National Commission for Culture and the Arts ang 19 na kalahok na binubuo ng 13 guro mula sa iba't ibang paaralan at 6 na hired mappers mula sa iba't ibang barangay sa San Nicolas upang panalimin ang kaalaman at kakayahang protektahan ang yaman at kultura ng bayan. Sa naturang workshop, sinanay ang mga kalahok sa tamang proseso ng cultural mapping, kabilang ang pangangalap ng datos, pagdodokumento ng mga yaman ng kultura at pagtuklas sa mga kwento, tradisyon at paniniwalang nakapaloob sa bawat pamana. Tinalakay rin ang kahalagahan ng konserbasyon at wastong paglalagak ng mga impormasyon bilang bahagi ng preservation efforts. Apat na pangunahing aspekto ang binigyang diin sa pagsasanay: ang Filipino salin o likas na yaman, tangible immovable heritage tulad ng mga gusali at monumento, tangible movable heritage gaya ng artifacts at sining, at intangible heritage na sumasaklaw sa oral traditions, ritual at tradisyonal na kaalaman. Ayon sa mga kinatawan mula sa NCCA, mahalaga ang proyektong ito upang matiyak na mapapangalagaan at maipapasa sa susunod na henerasyon ang mayamang kasaysayan at kultura ng San Nicolas.
1: IFM News.
0: Samantala, 150 na manggagawang kabataan sa Longos makakatanggap ng fare at gas subsidy. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco.
1: 104.7 IFM Report.
13: Kasabay ng araw ng mga manggagawa kahapon a 1 ng Mayo, aabot sa 150 benepisyaryo ang napili sa may barangay Longos, Calasiao upang makatanggap ng 200 piso na subsidy para sa pamasay at gasolina. Ayon sa pamunuan ng SK, ang pondo para sa programa ay nagmula sa kanilang aprobadong budget kabilang ang realignment at supplemental funds na mula rin sa buwis ng mga residente ng barangay. Dumaan naman sa masusing screening at validation ng mga napiling benepisyaryo. Kabilang sa mga kinailangang patunayan ay ang pagiging residente ng Barangay Longos, pagiging manggagawang kabataan at pagsusumite ng kanilang kumpletong dokumento gaya na lamang ng valid ID, patunay ng trabaho at Certificate of Indigency. Tiniyak pa ng SK na ang pagpila ay binatay sa maayos na pagsunod sa mga itinakdang alituntunin upang masigurong mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak, IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Inaasahan naman ang mabigat na daloy ng trapiko sa bayan ng Alcala ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Alcala Town Fiesta 2026. Ayon sa abiso, ipatutupad ang pansamantalang pagsasara ng kalsada mula Barangay San Pedro, Ili hanggang Barangay San Vicente simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ito ay upang bigyang daan ang parada bilang bahagi ng selebrasyon at pinapayuhan ang mga motorista na magplano ng kanilang biyahe ng mas maaga, gumamit ng alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras upang maiwasan ang abala sa biyahe. Ayon pa sa mga otoridad, magtatalaga ng mga traffic enforcer upang mga siwas sa daloy ng trapiko. Inaatasan din ng lahat ng light vehicles na sundin ang ipatutupad na rerouting scheme na maaaring dumaan sa mga inner roads gaya ng Panganiban Street, Funston Street, Lawton Street, Arboleda Street at San Felipe, Mangandingay Road at vice versa. Hinihigayat ang publiko na sumunod sa mga traffic signs at makipagtulungan sa mga otoridad upang masiguro ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa buong selebrasyon.
1: IFM News.
0: Umabot sa 132 kabataang lalaki ang nakilahok sa libreng Operation Tuli na isinagawa ng lokal na pamahalaan sa San Nicolas. Layo ng aktibidad na magkaroon ng malinis at malusog na pangangatawan ng mga kabataan gamit ang ligtas at libreng serbisyo medikal. Isinagawa mula Lunes hanggang Biyernes ang aktibidad na binuksan para sa mga batang lalaki na nasa 6 na taong gulang pataas. Tig 20 slots ang binuksan kada araw na inaasahang magpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng bakasyon.
1: IFM News.
0: Mga idol, unang bahagi pa lamang po yan ang ating mga balita. Manatiling nakatutok, narito pang ilan sa ulo ng mga nagbabagang mga balitang dapat niya lamang pagkaantabayanan.
1: IFM News Headlines.
0: Mga balitang dapat niya lamang pagkatutukan. Posibleng epekto ng El Nino sa Ilocos Region, pinaghahandaan na meteorological drought, nararanasan na. Para sa ating police report, mangingisda critical matapos saksakin sa swala. At ang ating good news, hydrotherapy session na katulong sa mga batang may kapansanan sa mga taram. Lahat ng yan na detalye ng mga balita aarangkada matapos ang ilang paalala dito pa rin po sa programang IFM News Prime Edition.
1: IFM News Prime Edition.
14: Information, music, entertainment, IFM.

0: Nagbabalik programang IFM News Prime Edition at sa pagpapatuloy at iba pang detalye ng ating mga balita. Posibleng epekto ng El Nino sa Ilocos Region, pinaghahandaan na meteorological drought, nararanasan na. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano.
1: 104.7 IFM Report.
2: Pinaghahandaan na ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 ang inaasang epekto ng El Nino sa isinasagwang Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA Scenario Building Meeting noong Abril 30, 2026. Tinalakay sa pulong ang pinakauling ulat sa lagay ng panahon at klima kung saan ipinakitang nananatili ang ENSO neutral na kondisyon sa Tropical Pacific batay sa datos hanggang Abril 22, 2026. Gayunman, ipinahihiwatig ng karamihan sa climate models na may mataas na posibilidad na mabuang El Nino sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Batay sa pinakauling pagsusuri sa dry condition and dry spell at drought assessment para sa Abril 2026, nakararanas ng Ilocos Region ng meteorological drought dahil sa mas mahabang antas ng pag-ulan kaysa karaniwan. Ilang tugon, inilad sa pulong ang isang likely scenario na binuo mula sa pinagsamang datos ng mga ahensyang may kinalaman sa panahon, agrikultura at serbisyong panlipunan. Iniharap din ang regional action plan na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pagganda at pagresponde sa epekto ng El Nino. Rin ang kani-kanilang mga plano at aktibidad ang mga lokal na opisyal at iba't ibang ahensya na nakatun sa pagpapalakas ng kandan sa antas probinsya at komunidad. Akabuan, binigyang din sa pulong ang kahalagan ng maagap na koordinasyon at sama-samang pagkilos upang mabawasan ang posibleng pinsala at dulot ng El Nino kasabay ng panawagan na paigtingin ang mga hakbang sa pagganda sa lalong madaling panahon. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito sa Etong Linmero, Tatakay FM.
1: 104.7 IFM Report.
0: Samantala mga idol, 92 multi-purpose vehicle at 2 dump truck ipinamahagi sa 5 bayan sa La Union. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio.
1: 104.7 IFM Report.
3: Mas pinalakas ang kakayahan ng mga barangay sa La Union na magampanan ang kanilang tungkulin matapos ipamahagi ng pamalang panlalawigan ang 72 multi-purpose vehicles at 2 dump trucks noong Abril 30. Ang mga MPV ay pinamahagi sa 72 barangay mula sa 5 bayan, kalakip ang mga kagamitang pang-emergency upang makatulong sa mabilis na pagtugon sa iba't ibang sitwasyon. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 24 na barangay sa Aringay, 15 sa San Gabriel, 11 sa Santol, 24 sa Santo Tomas at 18 sa Tubao. Layunin ng distribusyon na mapabuti ang paghahatid ng serbisyong pampubliko sa barangay level, partikular sa transportasyon, disaster response at iba pang pangangailangan ng mga residente. Sa pamamagitan ng mga bagong sasakyan, inaasahang magiging mas maaga at epesyente ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente. Samantala, 2 dump trucks ang pinagkaloob upang suportahan ang mga proyektong pang-imprastruktura at pamamahala sa basura. Malaki ang inaasahang ambag ng mga ito sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa mga nasasakupan. Sa aktibidad, formal na tinanggap na makinatawa ng barangay ang mga susi at dokumento ng mga sasakyan bilang bahagi ng kanilang responsibilidad sa wastong paggamit at pangangalaga ng mga ito. Binigyan din na ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas sa mga lokal na pamahalaan at matiyak ang mas maayos, mabilis at angkop na serbisyo para sa bawat bayan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM.
1: 104.7 IFM Report.
0: 22 magsasaka sa lungsod ng Lawag ang matagumpay na nagtapos sa Farmers Field School on Corn Production Climate Smart Corn Growing Practices na isinagawa mula December 2025 hanggang April 2026. Sa naturang pagsasanay, natutuhan ng mga kalahok ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagtatanim ng mais sa tulong ng iba't ibang ahensyang pang-agrikultura at katuwang na pribadong sektor. Layunin nitong mapataas ang ani at mapabuti ang kakayahan ng mga magsasaka sa pag-angkop sa nagbabagong kondisyon ng klima. Bukod sa palay, kinilala ang masbilang o mais bilang isa sa mga pangunahing produktong agrikultural na nagsisilbing dagdaga na pinagkukunan ng kita at mahalagang supply sa merkado. Dahil dito, patuloy na pinauunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa produksyong ito. Ipinakita rin sa mga kalahok ang aktwal na resulta ng magkabagong teknolohiya sa pamamagitan ng isang modelong taniman ng mais na nagsisilbing demonstration farm kung saan nasaksihan ang potensyal na pagtaas ng ani gamit ang mga inirekomendang pamamaraan. Patuloy naman ang suporta ng pamahalaang lungsod sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng iba't ibang programa at pagsasanay. Binigyang diin din ang kahalagahan ng sapat na kahalagahan, praktikal na karanasan at paggamit ng teknolohiya upang higit pang mapaunlad ang ani ng mga magsasaka. Sa kabuuan, itinuturing ang pagpapalakas sa agrikultura bilang mahalagang hakbang tungo sa mas progresibo at matatag na ekonomiya ng lungsod ng Lawag.
1: IFM News.

0: na natin ang ating police reports, mga idol. Ngayong araw, sugatan ng isang 41 anyos na mangingisda matapos umano itong saksakin ng isang 59 anyos na construction worker sa naganap na insidente bandang alas 8:35 ng gabi ng April 30, 2026 sa Sual. Batay sa paunang investigasyon, nagiinuman sa bahay ng suspect ang biktima kasamang isa pang mangingisda nang mauwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang usapan. Sa gitna ng konfrontasyon, kumuha umano ang suspect ng kutsilyo sa kusina na ginamit sa pagbabalat at paghiwa ng mangga at paulit-ulit na sinaksak ang biktima. Agad na dinala ang biktima sa Sual Primary Care Facility Infirmary para sa paunang lunas, ngunit kalaunan ay inilipat sa Region 1 Medical Center dahil sa tindi ng tinamong sugat. Mabilis namang rumisponde ang mga pulis at nagtungo sa bahay ng suspect kung saan ito naaresto. Kusang loob din itong isinuko ang ginamit na patalim. Dinala naman ang suspect sa himpilan ng pulisya sa Sual para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon.
1: IFM News.
0: Samantala, kritikal ang isang 25 anyos na magsasaka matapos umanong pagbabarilin ng isang aktibong pulis habang dumadalo sa isang inuman sa barangay Aliwokwok, Lingayen noong gabi ng April 30, 2026. Batay sa paunang investigasyon, naganap ang insidente bandang alas 11 ng gabi kasabay ng pagdiriwang ng pista sa lugar. Bilang bigla umanong dumating ang suspect at pinaputukan ng biktima habang nasa gitna ng pagtitipon. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa dibdib at ibabang bahagi ng tiyan. Bandang alas 12:21 ng madaling araw nang rumisponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat hinggil sa pamamaril. Agad na isinugod ang biktima sa isang lokal na ospital bago inilipat sa mas malaking paggamutan sa Dagupan para sa karagdagang gamutan. Napag-alaman na ang suspect ay isang miyembro ng kapulisan na nakatalaga sa ibang lungsod ngunit residente ng Lingayen. Matapos ang insidente, mabilis itong tumakas at kasalukuyang pinaghahanap na ng mga otoridad. May isang saksi na nakakita sa pangyayari at agad na nagtago para sa kaligtasan. Patuloy itong kinakausap ng pulisya upang makatulong sa investigasyon. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit at dragnet operation sa mga otoridad kabilang ang pagproseso sa pinangyarihan ng krimen upang makalap ang ebidensya. Pinalawak pa ang operasyon sa tulong ng iba't ibang unit ng kapulisan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang mas pinaigting na manhunt operation at masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at motibo ng insidente. Samantala, nananatiling kritikal ang kondisyon ng biktima habang patuloy na ginagamot sa ospital. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa agarang paglutas ng kaso.
1: IFM News. Police Report.
2: Good news sa IFM News.
0: Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating good news ngayong araw na ito, hydrotherapy session na katulong sa mga batang may kapansanan sa mga taram. Para bigyang buhay ang ating good news, makakasama natin Idol Ruru Hugotero.
3: Mas naging makabuluhan ang araw ng ilang batang may kapansanan matapos silang makilahok sa hydrotherapy session na isinagawa kamakailan sa mga taram.
4: Sa pangunguna ng MSWDO-STAC mga taram, lumahok ang mga children with disabilities sa water-based activities na layong makatulong sa kanilang paggalaw, relaxation at physical na pag-unlad. Kasama sa aktibidad, ang mga magulang at staff na umalalay sa mga bata upang maging ligtas, maayos at mas magaan ang kanilang karanasan sa session. Sa kabuuan, ipinakita ng programa ang kahalagahan ng mga serbisyong nagbibigay ng malasakit at suporta sa mga batang may kapansanan upang mas maramdaman nilang sila ay kasama at pinahahalagahan sa komunidad.
3: Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Pugutaro, Tatag IFM.
1: IFM News Headlines. Headlines.
0: Muli nating pasadahan ang mga ulo ng mga nagbabagang mga balita ngayong araw ng Saturday, May 2, 2026. Repatriated OFW sa Pangasinan inasistihan para makabalik sa trabaho. Mga Pangasinense dumagsa sa Lingayen Beach para ipagdiwang ang Pistay Daya 2026. Pagtaas ng salinity levels sa Sabangan Deep Well at Spring Sources sa Alameda City, ikinababahala ngayong tag-init. Ating naging regional, posibleng epekto ng El Nino sa Ilocos Region, pinaghahandaan na, meteorological drought nararanasan na. sa ating naging police report. Mangingisda, critical matapos saksakin sa swal. At ang ating good news, hydrotherapy session na katulong sa mga batang may kapansanan sa mga taram.
1: Gising na! Balita na!

0: At yan ang kumpleto sa Ricardo's Walang Labis, Walang Kulang. Detalye po ng ating mga balitang nakalap ng buong pwersa ng IFM News Team. Nang sa gayon tayo ay updated hindi lamang dito sa buong lungsod ng Dagupan, maging sa buong Rehiyon Uno. Nakasama niyo po sa mga balitang yan sa ngalan ng buong pwersa ng IFM News Team. Ako si Idol Juana De Vera. At sa likod ng ating digital team, nakasama rin natin Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM.
1: IFM News.
0: Mga Idol, happy weekend po sa ating lahat at mag-iingat po tayo. Patuloy pa rin po kayo nakikinig sa inyong number one news FM radio station mo dito sa Pangasinan. Ito pa rin ang 104.7 IFM Dagupan.
1: IFM News Prime Edition. We got the news.
2: And I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino.
1: We got the

0: flowers singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
3: Keratin plus!
1: Ang keratin na may plus.
5: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
6: Morning at IFM! Morning at IFM!
7: Idol Ruro Hugotero!
8: Idol, good morning! Ang oras ay 6:08.
9: This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
10: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RNN.
11: The Philippines' best.

0: at ibang level ng saya. Simulan na ang araw sa Mornings at IFM. Are you ready? Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Haro Hor.

0: Music and News.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
3: Ang kinis na niya.
1: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: Yan! 6:23 ng umaga, mga idol! Araw po ngayon ng Sabado, May 2, 2026! Welcome na sa Mornings at IFM! Samahan mo ako alas 6 hanggang alas 9 ng umaga para sa ating mga hatid na good vibes, musikahan, almusal, at syempre ang ating idol in the morning. Good morning, good morning, good morning sa'yo, idol!
1: Good morning, idol!
2: Good morning, idol!
0: Nakagumising na ang mga idol natin at natutulog pa. Oo, kailangan mo nang gumising. Para nang sa ganun eh, makapaglaba-laba ka na. Kung ikaw ay naka-day off, idol. Pero kung sakali mang papasok ka pa lang, o may pasok ka ngayong Sabado, nako, ingat-ingat sa lahat po ng mga idol natin. Sa mga lalakwatsa ngayong araw, siguraduhin magdala ng payong at marami-raming tubig, idol. Dahil nga naman, inaasahang aabot ng 44 degrees Celsius. Danger ang heat index ngayong araw. Kaya naman sa lahat po ng mga idol natin, pinapayuhan po natin kayo na magdala ng payong at palaging uminom para maiwasan po natin ang dehydration. Oo, sobrang init. Actually, dire-diretso ng mainit. Dahil summer na nga, mga idol. Ano na ang plano? Saan tayo, idol? Kasi nga naman, kapag ganitong mainit ang panahon, kailangan nating magpalamig. Di ba? Parang kailangan nating mag-swimming-swimming. Nakapagplano na nga ba ang lahat, idol, for a summer outing? O di kaya naman hindi pa. Kasi nga naman kulang na kulang ang budget. Sige na nga. Okay, kung hindi tuloy, okay, pwede pa naman sa ibang pagkakataon. Pero alam nyo, idol, hindi na dapat talaga pinaplano ang outing. Kailangan biglaan talaga eh. Mas natutuloy ang outing kapag biglaan. Yung tipo bang kapag gusto mo nang mag-outing, sasabihin mo na lang na, oh, tara na, outing na tayo. Pack your things and we will go out. Sana ganun nga naman talaga ang buhay, no? Na hindi mo na kailangan talagang pagplanuhan ng bawat bagay. Go for the go na agad. Pero hindi kinakaya ng ating budget. Kailangan muna talagang pagplanuhan kasi kailangan pag-ipunan. Oo, pero kung ikaw yung mala-rich, tapos may mga kaibigan ka na rich din tulad mo, oo, ang mga ginagawa ng mga RK is talagang kapag sinabi nila na pupunta tayo sa Hong Kong, pupunta tayo ng Japan, oo, pupunta tayo sa South Korea, eh makakapunta agad sila, idol. Nako, hanggang pangarap na nga lang ba? Pero sana ay magawa din natin yan in the future. Hello, hello sa mga manong drivers natin on the road na nakatutok sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyo!
1: Good morning, idol!
2: Good morning, idol!
0: Pagbati din sa idol natin na nakatutok na dyan sa may bunuan sa Bangan, Idol Eloisa Aurora Kernel. Pati na rin kay Idol Salve Jimenez sa may Malasigi, Pangasinan.
1: Good morning, idol!
2: Good morning, idol!
0: Pupunuin natin ng mga upbeat songs ang inyong umaga para magising ka. Kaya naman samahan mo ako hanggang alas 9 ng umaga sa Mornings at IFM.

0: 6:51 ang ating oras. Good morning, good morning, good morning!
1: Good morning, Idol!
2: Good morning, Idol!
0: Nako, hello, hello sa mga idol natin na gising niya sa oras na ito. Grabe naman kung tulog ka pa rin. Mag-aalas 7 ng umaga na, kaya naman bangon-bangon ka na.
1: Good morning, Idol!
2: Good morning, Idol!
0: Good morning kay Idol Tristan Gulay. Pagbati din kay Idol Perry Padilla. Ayan, pa-shoutout naman sa manugang niya na si Joe Aitan o Jonathan Scotto. Belated happy birthday!
3: Happy birthday!
0: And of course, kay Idol Janeline Puntawe. Good morning, good morning!
1: Good morning, Idol!
2: Good morning, Idol!
0: O siya, Idol, mabilisang almusal muna tayo ngayong umaga. Nako, ano nga ba ang pwede nating ibida, Idol? Ako? Gusto ko ng gata, creamy, or kung hindi man gata, di ba? Or something na creamy ito, Idol, this morning. Nakawag na natin patagalin pa. Idol, breakfast na tayo ng creamy garlic bangus. Sa creamy garlic bangus, pwede rin naman kayong magginata ang bangus. Masarap din yun. Pero this time kasi, Idol, ang gusto ko is yung creamy, Idol, na garlic bangus. Tuturuan ko kayo kung paano nga ba magluto nito. Oo, gugutumin ko kayo. Para lang sa ganun, mahikayat na kayong magluto-luto dyan. Ang mga sangkap na kailangan mo, syempre, boneless bangus. Oh, masarap kapag ang boneless bangus na gagamitin mo ay yung galing sa MG Fish Trading, mga idol. O di kaya sa MG Dagupan Boneless Bangus. Nako, talagang siguradong fresh at malasa. Diba? Ang kanilang boneless bangus. And syempre, kailangan mo rin ng garlic, butter, all-purpose cream, asin, paminta at kalamansi. Sa paraan naman ng pagluluto, iprito po muna ang bangus hanggang ito ay mag-golden brown. Sa kawali, igisa ang garlic sa butter at lagyan ito ng cream plus kalamansi. At ilagay ulit ang bangus na prinito at isimmer ito pakuluan ng 2 minutes. Alam mo, Idol, best serve ito with pandesal. O di kaya naman kanin, Idol. Sa mga hindi po nagkakanin, pero gusto ng tinapay, mala American style. Pwede meron kang pandesal, yun yung magsaserve as rice mo, Idol. Tapos, parang pinapapak mo lang yung creamy garlic bangus natin. Pero dahil tayo ay mga Pinoy, pwede din yung sinangag na kanin, Idol. Perfect na perfect yan. Oo. Pero kung pandesal ka, team pandesal. Nako, masarap malunggay pandesal. Diba? Ng Chill and Grind Cafe. Sila po ang mga sponsors din natin, no? Sa ating Maria Corina Canine Feeding Program. Last April 29, mga idol. Oo. 100 tao ang nabigyan natin ng boneless bangus sa may barangay Pantal, Dagupan City. At syempre, pandesal. At mainit na lugaw, mga idol. Na talaga nga namang nagpabusog sa kanila. 6:55 ang ating oras. O ikaw, idol, magsipagluto na kayo ng inyong mga almusal. Para nang siya ganun, talagang ready-ready ka ng harapin ang Saturday morning mo, Idol. Kaya naman, para mas lalo kang ganahan, eto pa rin ang ating mga musikahan sa ating mornings at IFM. At ako ay magbabalik mamaya bandang 7:40 in the morning para magbigay daan sa ating RMN Network News. Dito lamang sa 104.7 IFM, ang Idol Kuny FM.
4: I am broadcasting on all frequencies.
5: Every day.
6: IFM. Music and news.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: IFM.
1: IFM.
0: Music and News.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-Empress.
6: Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Idol Ruro Hugotero!
14: Mga idol, narito na ang RMN Network News. Oras po natin na 7 o'clock.
15: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
0: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
16: The Philippines' best.
0: Sa Dagupa.
16: Sa Dagupa.
0: 104.7.
17: Hit after hit.
0: Member KBB.
18: Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa.
19: Rajaman, come in.
18: RMN News. Nationwide.
2: Luzon, Visayas, Mindanao.
10: Napapakinggan sa buong bansa ang RMN.
18: Ang pagsasani puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa.
4: Unang-una mong narinig yan.
18: Kahit saan.
5: Radyoman, live ba dito?
18: Nandoon si Radyoman.
8: Wala pang ibang reporter dito.
20: Medyo malayo na ang lugar pero...
21: Ano kaya nagaganap ang pamamalik?
18: RMN News. Nationwide. Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. RMN.
2: Napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
22: Nandito tayo ngayon sa ilagang Kaluran.
2: Signal TV, Channel 309.
22: Aris ni Gapon kita trip.
2: At sa WRMN, New York, USA.
8: Wala pang ibang reporter dito.
2: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide.
0: Worldwide.
2: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
17: RMN Network News.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Rajuman El Marajol. Araw na po ngayon ng Sabado, Mayo 2, 2026.
23: At ako naman si Rajuman Angel Garcia.
2: Narito na po ang ulo ng mainit na mga balita. Mga kasama ang pagdiriwang ng Labor Day, naging generally peaceful sa kabila ng nangyaring girian sa kilos protesta sa Maynila, mga rallyistang nanakit na mga polis kakasuhan ng PNP.
24: Kinukondena ng Philippine National Police ang pananakit na ginawa ng mga protester at rallyista sa ating mga kapulisan.
23: Second tranche ang dagdag sahod sa Northern Mindanao at Caraga, epektibo na. Pero panawagan ng mga manggagawa sa panibagong dagdag sahod sa ibang rehiyon, hindi kinagat.
25: Yung Labor Day ng ating mga manggagawa ngayon ay lalong mas hindi happy. Nasa crisis po tayo, but it seems na yung gobyerno natin parang petiks pa rin.
2: Presyo naman ng diesel at gasolina, abay tataas na naman sa susunod na linggo.
23: Ulat ng House Justice Committee na naglalaman ng resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, binabalangkas na pagpapatalsik sa bise posibleng suportahan ng mayorya ng Kamara.
2: Advance party naman ang grupong Atenito Coalition, nakarating na rin sa Pagaso Island. MV Kapitan Felix Oka, ninasang darating sa isla ngayong araw, binuntutan ng China Coast Guard.
23: At tatlo patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Gumaca, Quezon.
17: RMN Network News.
2: Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. Naging mapayapa sa pangkalataan ang paggunita sa Labor Day kahapon. Ito'y kahit bagyang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at reliyista bago matapos ang kilos protesta sa lugar ng Maynila. Pinagbunan ng tensyon aksidenteng pagbugad ang tubig mula sa hose ng Bureau of Fire Protection na inihanda lang sana sakaling lumakas ang apoy mula sa sinunog na effigy ng mga nagrarally.
25: Ang purpose po talaga nun ay apulahin sana yung EVG na susunugin. Na misinterpret nila, kakala po nila ay sila po yung bubugahan ng apoy. Hindi po ganun. Ayaw po kasi namin masuno, maabot ng ember o sunog yung mga kapli natin dito. Kaya bubugahan po sana ng konting tubig. Akala nila sila ang bubombahin. Kaya na misinterpret lang po ng mga kapabayan.
2: Mga kasama, yan si Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago. Nauwi rin sa Girian ang pagkatangka ng marelista na makarating sa U.S. Embassy, dilan agad silang hinarang ng mga otoridad. Isa sa mga relista ang bigla pang nanuntok ng polis na nagtamo ng skull injury. Ay, dito kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kakasuhan nila ang nanuntok na relista. Sa Kabuuan, 7 polis ang nasugatan sa rally, 2 naman sa kanila ang dinala sa PNP General Hospital.
24: Kinukondena ng Philippine National Police ang pananakit na ginawa ng mga protester at rallyista sa ating mga kapulisan na ginagampanan lang nila ang ilang tungkulin. Ang lahat ng uri ng karahasan, maging sa sino man, ay ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang nasabing mga pangyayari, yung pananakit sa ating mga kapulisan, kasama na po yung pagnanakaw sa cellphone ng ating mga pulis na nagdo-documents o nagre-record ng mga nasabing activity. Ito po ay iimbestigahan at pananagutin ang sino mang may mga sala ayon sa mga umiiral na batas.
2: Mga kasama, yan si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
23: Sa kaugnay na balita, ang National Police Commission kinundena ang pananakit sa mga pulis habang isinasagawa ang Labor Day Rally. Ang kasama natin live mula sa Campo Crame, si Radyoman Marjo Domingo.
1: RNN Live Report!
3: Mariin ko rin din na National Police Commission ang pananakit ng mga rallyista sa mga personnel ng Philippine National Police habang isinasagawa ang Labor Day protest sa Calo Avenue, Ermita, Manila kahapon. Ayon sa ulat, ilang mga police officers ang nasugatan habang may isang police naman na kinuha ang kanyang cellphone na ginagamit ito para sa pagdodokumento. Kinumpirma ng PNP na 7 police ang sugatan sa nasabing girian at tukoy na rin ang mga sangkot sa nasabing pananakit at pagnanakaw kung saan posible itong managot sa batas. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calimisan, pagkaman pinahintulutan ng konstitusyon ang malayang pagpapahayag at papayapang pagtitipon, hindi kasama rito ang karahasan. Pinuri naman ng komisyon ang pinakitang maximum tolerance ng kapulisan sa kabila ng tensyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Totok RMN.
2: Samantala, sa kaugnay pa ring balita, hindi happy ang mga manggagawa sa paggunita ng Labor Day. Ayon po dito kay Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, dismayado sila dahil sa kahit may krisis na, wala pa ring aksyon ng gobyerno sa hinaing ng mga manggagawa.
25: Unfortunately, yung Labor Day ng ating mga manggagawa ngayon ay lalong hindi happy dahil malinaw na nasa crisis po tayo, but it seems na yung gobyerno natin parang petix pa rin dahil yung mga hinihingi nating aumento sa sweldo, bawas sa buwis, eh hanggang ngayon hindi pa rin po na-actionan. Parang business as usual pa rin tayo na yung Regional Wage Board daw pag-aaralan yung mga petisyon sa sweldo, kaya napaka-dismayado po ng ating mga manggagawa.
2: Gatito rin naman ang sentimento ni nagkaisa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula. Gitnya, hindi lang pagkilala, nais nilang marinig mula kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi konkretong programa para sa mga manggagawa. Umasa si Attorney Matula na may susulong na rin sa Kongreso ang panukalang 200 pesos na wage hike at hindi na magiging balakid dito ang economic managers ng Pangulo.
6: Sa House, si nakamanggagawa party list Elijah San Fernando at si Congressman Raymond Mendoza at yung mga representante galing sa bayan ay na-file ulit itong 200 pesos wage hike at may mga corresponding bill ito sa Senado na i-file nila Senador Risa Hontiveros. Kaya umaasa tayo na ito maitulak. Ito po ay recovery wages po at ngayong crisis ay naku po, ito ay kinakailangan talaga ng mga manggagawa. No? Isang matarik na challenge yung mga finance o economic managers ng ating Marcos administration ay yun po ang malaking balakid. No?
2: Nanawagan din ang dialogo ang grupo kay Pangulong Marcos na hindi pa raw nangyari mula nang maupo ito sa pwesto.
6: Mula nung pumasok na bilang presidente si Pangulong Marcos ay hindi pa siya nakipag-meeting. Wala pang dialogo na nangyayari. Marami mga pag-uusap ang ginagawa na inisiyatiba ng palasyo. Pero ngayon ata ay malayo sa puso ni Presidente Marcos ang mga manggagawa. O di kaya ay nakalimutan. O may mga balakid dyan sa palasyo ng Malacanang na ayaw i-schedule para makausap siya.
2: Mga kasama, yan sinagay sa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula sa interview ng DZXL RMN Manila.
23: Labor Day greetings sa mga ni Pangulong Marcos at Executive Secretary Recto Hindi Sapat. Ang kasama natin sa kamera si Rajuman Grace Mariano.
7: Dismayado si kamanggagawa party list Representative Eli San Fernando na pawang pagbati o labor greetings lamang ang naibigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto para sa mga manggagawa sa buong bansa nitong Mayo 1. Giit ni San Fernando ang nabanggit na mga pagbati ay walang saysay kung hindi naman tatapatan ng konkretong aksyon para mapagtibay ang mga nakabimbing mga panukalang aumento sa sahod at reforma sa pagbubuwis. Diin in San Fernando, ang kailangan ng mga manggagawa ay itaas ang sahod, buwagin ang provincial rate at tanggalin ang VAT. Hindi mga pagbati na labas sa ilong o walang sinseridad. Pangunahing tinukoy ni San Fernando ng mga nakabinbing panukala ang legislated wage increase ng TUCP, ang House Bill No. 8081 ng kamanggagawa party list para sa national minimum wage at mga panukalang magtatanggal o magbabawas ng VAT sa kuryente, tubig at langis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: RMN Network News. Diyan sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:10 na po. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa, pinatupad ng pamahalaan ang dagdag sahod para naman sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Region. Inanunsyo mismo ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day event doon sa General Santos City kahapon.
9: Sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa region na sa Region 10 at sa Region 13.
2: Ayon naman sa Department of Labor and Employment na sa 475 pesos hanggang 500 pesos na ang minimum na arawang sahod sa Northern Mindanao matapos ipatupad kahapon ang second tranche ng wage increase na 14 pesos. Enero 16 nitong taon nang ipatupad ang first tranche na nasa 25 pesos. Doon naman sa Caraga Region, 20 pesos ang ipatupad na aumento kaya 475 na ang daily minimum wage sa nasabing rehiyon.
23: Bago tayo mga kasama sa Bangsamoro, dahil kapakanan ng mga manggagawa abay naging prioridad sa bugunitan ng Labor Day sa Cotabato City. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
11: RMN Live Report. Iba't ibang programang inilatag ng Ministry of Labor and Employment o Mole Barn bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Labor Day sa buong bansa. Ayon kay Mole Minister Dato Muslimin G. Sema, pagtutulungan at pagkakaisa ang susi sa paggamit ng matatag na trabaho at kinabukasan para sa bawat Bangsamoro. Binigyan din ni Sema ang kahalagan ng sama-samang pagsisikap sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa lakas ng paggawa sa Bangsamoro. Alinsunod sa temang mas matatag na trabaho at kabuhayan, mas matatag Pagdagdag ng Bangsamoro. Patuloy ang ministro sa kanyang paninindigan para protektahan ang kapakanan ng mga manggagawang Bangsamoro na isa sa matibay sa pag-angat ng kabuhayan sa rehiyon.
12: Kami po sa Ministry of Labor and Employment ay patuloy nagagampanan ang ating tungkulin para po sa pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa, pati na rin sa mga management. Ito po ang ating panindigan para po maging matatag ang kabuhayan na kailangan magtulungan.
11: Kasama mo sa DX Amoy 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen.
2: Dumako tayo doon sa lalawigan ng Pangasinan, repatriated OFWs inasistihan para makabalik na sa trabaho. Mula sa FM Dagupan, Meditali Idol, Matthew Pacheco.
13: Nabigyan ng pagkakataon ang mga repatriated overseas Filipino workers na muling makapagsimula sa ginanap na Labor Day Job Fair sa Lingayen, Pangasinan kahapon. Pinangunahan ito ng pamalang panlalawigan katuwang ang peso at dole. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Provincial Peso Manager Maria Rachel Ragindin, inihanda sa job fair ang mga serbisyo para sa kanilang pagbabalik trabaho kabilang ang financial assistance at trainings.
14: Meron ho tayong pangkabuhayan caravan para sa ating mga repatriated na OFW. Alam naman natin yung nangyaring ng conflict sa Middle East. Nandito po sila. Bibigyan ho natin sila ng FA. At aside from the FA, yung ibang mga babae na repats natin, repatriated na OFWs, magkakaroon din sila ng training. Pa-training din natin yung basic nail care. And after which, yung gagamitin nila na mga gamit, pwede na rin nilang maiuwi.
13: Sa pre-registration ng job fair, naitara mahigit 400 aplikante kung sa higit sa 80 ay mga repatriated OFWs. Isa sa mga beneficiaryo, si Christopher, ang nagsabing mahalagang ganitong suporta para sa mga napilitang umuwi mula sa Middle East dahil sa umiira na tensyon sa rehiyon.
15: Sobrang helpful niya sa amin na nakauwi galing ibang bansa or galing sa gerang nangyari. Siyempre, mga gamit namin yun para makapag-apply ulit pa ibang bansa or paalis na naman. And makakatulong rin sa pangkabuhay namin pang-araw-araw.
13: Patuloy naman umano ang pagkikipag-ugnayan ng mga OFW Federation sa Provincial Peso upang mas mapalawak ang tulong sa mga repatriated OFW sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan.
19: Very important po kasi napauwi po sila, nakita nila yung pamilya nila at yung makukuha po nila dito ay pang-negosyo po nila po.
13: Kaugnay nito, atay sa Department of Migrant Workers, umabot sa 7,900 ang naitalang repatriated Filipinos mula 5 ng Marso hanggang nitong 28 ng Abril. Kaugnay ng lumalalang sitwasyon sa Middle East. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
23: Sa iba pang balita, nananatiling top national concern ng mga Pilipino ang inflation. Sa pinakuling survey ng Okta Research itong Marso, 45% ng mga Pilipino ang nagsasabing pinakamahalagang isyong dapat aksyonan ng gobyerno ay ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sinundan niya ng pagpapataas ng sweldo ng mga manggagawa na nasa 33%, paglaban sa katiwalian na 26%, akses sa abot-kayang pagkain 24% at pagtugon sa kahirapan na nasa 20%. Samantala, kabilang naman sa top 5 na urgent personal concern mga Pinoy ay ang mga sumusunod. Ang pagiging malusog at malayo sa mga sakit na may 67%, pagkakaroon ng sapat na pagkain sa araw-araw 46%, pagkakaroon ng secure at well-paying job 42%, magkaipon sa 41% at makapagtapos ang pag-aaral o mapag-aral ang mga anak na nasa 39%.
2: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:16 na po ng umaga. Samantala, tataas sa sunod na linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo. Musod pa rin ito ng krisis sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar. Batay sa 4 na trading sa tinatawag na Mino Plat Singapore, piso hanggang 2 piso ang inasantas presyo sa kada litro ng diesel. Maglalaro naman sa 2 hanggang 3 piso ang increase sa gasolina. Pero dala naman sa nasa ilalim ng bansa sa State of National Emergency, inasang maglalabas ang Department of Energy ng pinal na oil price adjustment, depende pa rin sa kanilang computations.
23: RMN Network News. ipinag-utos naman ng Department of Transportation ang pagpapatigil ng pag-onboard ng mga bagong transport network vehicle service at motorcycle taxi riders. Kasunod dyan ng lumabas na datos, nalagpas na sa itinatakdang limit ang bilang ng mga driver at rider ng ilang transport network company at motorcycle taxi platform providers. Naglipa na kasi yung mga tinatawag na tempo driver o yung mga driver at rider na nakalink sa platform pero nakabinbin pa rin ang kanilang prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samantala, gate ng grupong Motorcycle Taxi Community Philippines na walang ghost rider sa kanilang hanay. Sa panayam ng kay MCT Alliance Chairperson Romeo Maglunsod, may mga rider na nakalink sa magkakaibang platform kaya lumobo ang listahan ng GSWD.
4: Ang totoo, sa hanay po namin walang ghost rider. Meron lang pong nagsabi niya na hindi niya naiintindihan yung sitwasyon nung panahon na yon. Kasi ako nandun ako mismo sa DSWD. At iniisa-isa yung mga bilang at mga pangalan ng mga rider. May mga pagkakamali dahil sa mga sabay-sabay na ipalabas sa mga pangalan. For example, sir, meron siyang pangalan sa Angkas. Meron siyang pangalan sa Joyride. Meron siyang pangalan sa Mubit. Kung pagbabasiya mo lalabas, tatlo yung pagkukuha niya ng ayuda. Pero hindi pwede yon. Kaya ang listahan, lumobo ng lumobo.
23: Isinisi naman yung Maglunsod sa transport network companies, motorcycle taxi platform providers at sa pamahalaan ang magulong listahan na tila nagtuturuan sila kung sino ang dapat na managot.
4: Parehas po sila kung tutusin. Kasi hindi muna sila mag-usap sa format eh. Dapat yun muna-una pag-usapan nila eh. Etong mga TNC, nagsabi naman sa akin, kausap ko naman yung mga ibang matataas na opisyal nila na ipinasa namin lahat, sir, sabi sa akin. Pero pagdating sa ano, hindi na. Pagdating sa DSWD, hindi na maayos ang pagkaka-encode.
2: Opo,
4: so, nagkaganon sila ng ano, ng pagtuturuan sila.
23: Kasama si Motorcycle Taxi Community Philippines Chairperson Romeo Maglunsod sa interview ng GZXL RMN Manila.
2: Sa ibang balita mga kasama, Pilipinas sa Japan, pinalakas pa ang ugnayan para sa malinis na enerhiya. Kasama mo sa balita, Rajaman Chanel Salazar. Sean?
5: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Malacañang para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya at pabilisin ang paglipat sa renewable energy. Itinutulak ng Japan ang Asia Zero Emission Community para patatagin ang supply ng enerhiya sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan bilisan ang paggamit ng malinis na enerhiya sa gitna ng global na kakulangan sa supply. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Japan sa tuloy-tuloy na pagtupad sa fuel supply commitment nito sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Kishida ang suporta ng Japan sa energy and economic resilience ng bansa at ang pakipagtulungan sa pag-host ng Pilipinas sa 4th AZEC Leaders Meeting sa Nobyembre. Kabilang sa mga inisyatiba ang $10 billion Power Asia ng Japan na tutulong sa mga bansa sa Asia na palakasin ang supply ng enerhiya at harapin ang posibleng kakulangan nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
23: Sa iba pang balita, suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka, ipinaalalang ulit ng grupo ng mga magsasaka bago ang planting season. 30,000 ayuda kailangan daw na isang magsasaka sa isang ektaryang sakahan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald Ulep.
10: RMN Live Reports!
16: Kwestyon supply ng bigas sa bansa sa huling quarter ng taon kung walang suporta ang pamahalaan sa mga magsasaka dahil sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Jason Caingleta, ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, maswerte mga magsasaka dahil kapag harvest ang mga ito ngayong season bago pumutok ang gera sa Middle East na dahilan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero sigurado sa ikalawang cropping season ay maapektuhan na ang mga magsasaka dahil simula sa pagtatanim hanggang tanihan ay gumagamit ng makinarya ang mga magsasaka. Dagdag pa rin ang pagtaas ng fertilizer na nasa 1,500 pesos ang isang bag base sa huling monitoring ng grupo. Kaya mangangailangan anya ng karagdagang 15,000 pesos sa pondo ang mga magsasaka na mayroong isang ektarya ng lupain dahil 10 bags ng fertilizer ang kailangan dito. Nandiyan din anya ang bayad sa irigasyon at iba pang gastusin kahit posibleng aabot sa 30,000 pesos ang kailanganing ayuda ng mga magsasaka. Mula rin sa nating gastos ng mga magsasaka na 60,000 pesos sa karektarya ay posibleng aabot ngayon sa 90,000 hanggang 120,000 pesos dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Kahilig ng sinag na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng pamahalaan ng fertilizer subsidy, cash voucher at fuel subsidy para siguradong makapagtanim ng palay ang mga magsasaka. Anya, posibleng tumaas pa ang presyo ng bigas kapag hindi makapagtanim ang mga magsasaka ngayong season na ibebenta yan sa huling quarter ng taon. Kasama mo sa Dig Dexel, Armen Manila, Radyo Man Gerald, P. Ulep, Tasaka, Armen.
2: Sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7.22 na po. Ligtas na karating ng Pag-asa Island, dakong alas 3.50 ng hapon kahapon ng advance party ng Atenito Coalition sa panguna ng ML Chewy. Nagsimula nang i-unload sa barko ang mga pagkain at langis na ipamamahagi naman sa mga residente ng Pag-asa Island. Sa paglalayag ng ML Chewy, iniulat naman ng advance party na namataan nila ang isang Chinese vessel na may bow number 5-02-5. Sinasabing isa itong barko ng Chinese Navy at isang oras lamang layo mula naman sa Pag-asa Island. Ngayong araw, mga kasama, ay darating naman sa Pag-asa Island ang MV Kapitan Felix Oka na siyang main vessel ng 4th Civilian Mission kung saan sakay naman ang mga volunteers at mga miyembro ng media.
23: Sa kaugnay na balita, nakaranas sa ilang insidente ang main vessel ng Atenito Coalition sa kanilang ika-apat na civilian mission patungo ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Wala pa kasing 100 nautical miles ang layo ng MV Kapitan Felix Oka sa Maynila ay binuntutan agad sila ng Chinese Coast Guard vessel may bow number na 3103. Ito po yung kaparehong barko na gumamit ng long-range acoustic device sa mga tripulante ng Philippine Coast Guard sa BRP nitong January 2025 na nagpakawala ng malakas na decibel at kaya magkasira ng pagdinig. Tinatayang nasa 3.2 nautical miles lamang ang layo nito sa barko. Bukod dyan ay nakasalubong din ang main vessel ng koalisyon ng mga barko ng Australia at ng Canada na galing naman sa Balikatan Exercise. Nakaranas din aberya ang droner ng atin ito sa posibleng signal jamming ng China. Lumalabas na kailangan na magparehistro ang mga drone ng Chinese made sa Chinese authorities kahit naman teritoryo naman ito ng Pilipinas. Samantala, nagkasari ng short deck program ang mga lula ng MV Kapitan Felix Oka upang ipagdiwang ang araw ng mga manggagawa kahapon.
2: Mga kasama, abagan pa ang detalye ng mga balita, committee report ng House Justice Panel sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara binabalangkas na.
23: Pat Beach sa Pilipinas, nasa top spot sa listahan ng World's 50 Best Beaches, Alamin.
8: Taga Pilipinas, sa ito po
10: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
18: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
21: Apat ang arestado sa Paihi Motors.
22: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
20: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
0: RMN Network News. RMN Network News.
2: Mga kasama dyan sa mga taga-Samar at Leyte, maupay nga agahayong atanan, alas 7:27 na po. Dumako muna tayo dyan sa may bagi ng Camarines Sur. Pagtakbo sa 2020 at presidential elections ni Naga City Mayor Lenny Robredo, naging sentro ng panawagan sa Naga Tourism Event. Pinangunahan niya ng tinaguriang Anka Bogabol Star Vice Ganda. Mula sa Reminaga, may detalye, Radyoman Kevin Alba. Kevin!
0: RMN Live Report!
1: Inimok ni Vice Ganda si Mayor Lenny Robredo na muling tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ginawa yan ni Vice Ganda ang panawagan ng bumisita siya sa lungsod ng Naga para sa International Hot Air Balloon and a Music Festival, kung saan agad itong sinuportahan ng maraming dumalo sa kanyang pambungad na pahayag. Sinabi ni Vice Ganda kay Robredo na nais din niyang maranasan ang saya at sigla ng Naga. Mas naging kapanapanabik ang eksena nang samahan ni Robredo si Vice Ganda sa entablado na ikinatuwa naman ng mga manonood. Ayon kay Vice, muling magbibigay ng pag-asa sa marami kung babaguhin ni Robredo ang kanyang desisyon at tumakbo na lamang sa pagkapangulo sa 2028. Sa huli, pabirong sinabi ni Vice kay Robredo na huwag itong ma-pressure dahil sa susunod na taon pa naman umano nila planong i-anunso ang kanyang kandidatura. Samantala, nakiisa naman ang mga tao sa pagsigaw ng Lenny bilang pagpapakita ng suporta.
3: Masaya akong naririto. Lahat ng panawagan niyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan. Naga is the heart. You are our heart. You are our hope. We need you to continue hoping for a wonderful future, not just for our families, but for the entire Philippines. Tama! Tingin niyo po ako. Para niyo ng awa.
1: Bahagi lamang na maging pahayag ni Vice Ganda sa pagbisita dito sa lungsod ng Naga. Mula dito sa RMN DWNX Naga, Radyoman Kevin Alba Tata. RMN!
23: Sa iba pang balita, binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report ito na naglalaman ng resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, inilalatag na nila ito ng maayos at kapag natapos na, ay agad na ipapadala sa plenaryo. Naging matipid naman si Chua sa nilalaman ng ulat at hintay na lamang umano ang paglalabas nito. Sa Lunes, Mayo 4, inaasahang aaprubahan ng committee report na siyang kaparehong araw na magbabalik sa sesyon ng Kamara at ang Senado. Sa kasakali na maiakyat sa plenaryo ay kinakailangan ng 1/3 o 106 na boto ng mga kongresista para maaprubahan ang resolusyon. Matapos ang mga kasama ay doon lamang maiendorso ang articles of impeachment sa Senado.
2: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabuasan, alas 7:30. Samantala, naniniwala naman ang ilang kongresista na higit pa sa kalahati ang posibleng bumoto upang patalsikin naman si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, two-thirds ng partido na kinabibilangan nito na lakas si MD ang posibleng pumabor para naman sa impeachment ni Duterte. Paliwanag pa ni Congresswoman Garin, bagamat sapat ang mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee para maestablisa ang probable cause laban sa Vice Presidente, posibleng ikonsidera ng ilang miyembro ng partido na huwag magkaroon ng kalaban sa politika. Nakikita rin naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mayorya ng mga party list solon ang susuporta para sa impeachment ni VP Sara. Samantala, magpupulong ang National Unity Party tungkol naman sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Pero ayon po dito kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, kalimitan naman ay pinababayaan nila mga miyembro na magdesisyon sa rin nilang konsensya patungkol pa rin sa ganitong mga usapin.
23: Ang Senado tiniyak na nakalatag ang mga kailangan sa inaasahang impeachment trial. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
6: RMN Live Report.
7: Tiniyak ni Senate President Tito Soto na sisiguruhing nakalatag ang lahat ng mga kailangan oras sa magsagawa na ng impeachment trial ng Senado na tatayong impeachment court. Ayon kay Soto, kasama sa pinaghahandaan ng logistics tulad ng venue, pagkain, security measures at ilan pang kailangan. Anya ang chairman ng Committee on Accounts na si Senator Ping Lacson ang titiyak na magiging maayos ang lahat ng logistics. Sinabi pa ni Soto na bukas sa publiko ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinag-aaralan din ang pagtatalaga ng tagapagsalita ng impeachment court pero hindi senador ang kanilang pipiliin dahil magiging abala na sila sa paglilitis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankuan de Batak, Tatak RMN.
2: Samantala, porsigido naman si Senate President Pro Tempore Ping Lacson iakyat na sa plenaryo ang Chairman's Progress Report ng mga pagdinig ng Senate Bureau Committee tungkol pa rin sa anomalya sa flood control. Ayon po rito kay Lacson, karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan at hindi ang mga peking naratibo tungkol sa isyo. Bago rito kunisyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang atensyong ibinibigay sa Partial Committee Report salip na tutukan ang pagbuo ng anyay whole and bigger picture. Nabasa na rin daw ng ilang senador ang report pero may mga hindi sumasang-ayon sa ilang bahagi nito kaya kailangan pang ipagpatuloy ang deliberasyon. Punto naman ni Lacson, ang pagpirma sa partial report ay hindi nangulugan ng ganap na pagsang-ayon kundi ipagbibigay daan na maiharap ito sa plenaryo upang pagdibatihan, amyendahan at kalaunay pagtibayin. Samantala, nilang sa kulang pa sa pirma, plano ngayon ng senador na ilahad ang progress report na naglalaman ng nilalaman ng partial report sa pamamagitan ng isang privilege speech sa darating na Lunes, Mayo 4.
23: Mga kasama ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France na itong si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, galing ang impormasyon sa isang highly regarded na diplomatic source. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ng kalihim dahil sa anya ay confidentiality. Sa kabila niyan, tiniyak po ni Lazaro na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang lahat ng legal na pamamaraan upang mapauwi si Ko. Una nang sinabi ng palasyo na nag-a-apply ng political asylum sa France si Zaldico.
2: Diyan sa mga taga-Aklan, Akianon, mayad-ayad nga agahon, alas 7:34 na po. Inilipat na ang kustudiya ng broadcaster at dating TV host na si Jason sa pasilidad ng National Bureau of Investigation sa New Bilibid Prison doon sa Muntinlupa City. Sa interview ng DZXL RMN Manila sa legal counsel ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, maayos naman ang kalagay nito ngunit hindi may tatanggin na mainit doon. Ayon pa kay Attorney Tolentino, may iniindang karamdaman ang broadcaster at sasalalim sana sa medical checkup sa susunod na linggo. Naniwala pa ang kanyang abogado na mali ang nakalagay sa arrest warrant na non-bailable o walang piyansa ang kaso ni Jason Za.
17: Mali ang nakalagay sa court kasi bakit nakalagay na non-bailable ang kaso? Ang kaso niya is only unlawful publication. Wala pang warrant of arrest with respect to the cyber libel. Wala pang warrant of arrest. only the unlawful publication. The unlawful publication is only punishable up to 6 months imprisonment. In fact, nakalagay po sa order ng Department of Justice, nag-recommend ang Department of Justice na no bail required with respect to unlawful publication. Unfortunately, ang ginawa ng RTC 118 ng Pasay, nakalagay doon, not bailable. Baka nagkamali ang clerk of court ng RTC 118 ng Pasay.
2: Dismayado rin si Atty. Tolentino sa timing ng paghahain ng arrest warrant laban kay Sonsa na natapat sa gabi bago ang araw ng paggawa ng regular holiday. Huwag na nito ay nakatagda silang maghahain ng motion para mabigyan pa ng pansamantalang kalayaan ang kanyang kliyente.
17: So ang gagawin po natin ngayong Monday, mag-file kami ng motion for the to quash the warrant of arrest or to fix bail kung may bail, para at least makabail na po si Jay Sonsa.
2: Mga kasama, yan pa rin si Attorney Mark Tolentino, Legal Counsel ni Jason sa interview ng DZXL RMN Manila.
23: Sa kaugnay na balita, iginiit ang National Bureau of Investigation na dumaan sa legal na proseso ang pag-aresto sa mamamahayag at TV host na si Jay Sonsa. Ayon sa NBI, may ikinasang case build-up at cyber surveillance operation laban kay Sonsa kaya napatunayan na nagpakalat ito ng peke na medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis na pagkilos ng ahensya sa pagdakip sa mamamahayag. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, walang puwang sa pamahalaan ng pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na at pinalalabas itong totoong balita. Para po sa kalihim, hindi lamang simpleng opinion ang fake news, kundi panlilin lang na sumisira sa tiwala ng publiko. Nagpaalala naman ang PCO na may kaakibat na pananagutan ang malayang pamamahayag at hindi po ito lisensya para magsinungaling.
2: Report. Dumako tayo ng Quezon Province, mga kasama. Tatlo patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa lugar ng Gumaka. Mula sa FM Luzon, may detalye, Idol Edgardo Maceda. RNN
6: Live Report. Nagluluksa mga kamag-anakan ng mga natrap sa loob ng bahay na masunog ito ng alas 2.50 ng umaga ng Biyernes, Mayo 1 sa Purok 1, Barangay Villabota, Gumaka, Quezon. Kinilalang mga nasawi na sina alias Roll, ang mga anak nito na sina alias Tin at Carl. Sa inisyal ng investigasyon, hinihinalang nagmula ang apoy sa kusina ng bahay ni Rolly Paril at kumalat ito sa buong kabahayan at maging sa bahay ng kapatid ng biktima. Ayon naman sa BFP Gumaka, tatlong pamilya ang apektuhan at dalawang kabahayan ang nasunugan bilang ang isang totally at partially damaged na gawa sa mixed concrete and light materials. Tatlong fire trucks ang nag-responde at dalawa sa mga ito ay nakapag-refill pa ng tubig para mapula ang apoy. Ang apoy ay diniklarang fire out ng alas 4:00 ng umaga. Inaalam pa rin ang dahilan ng sunog at kung magkano halaga ng ari-ari ng natupo. Kasama mo sa Raymond Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaceda. Tatak, RMN.
23: Mga kasama, nanguna po ang Pilipinas sa listahan ng World's 50 Best Beaches ngayong 2026. Number 1 sa global list ang Antalula Beach. Ay maganda po dito mga kasama. Diyan po yan sa El Nido, Palawan. Wow. Na nasa pangalawang puwesto nung nakalipas na taon. Kilala po ang Antalula Beach sa maputi at pinong-pinong mga buhangin, crystal clear na tubig at matataas na limestone cliff. Sa kauna-unang pagkakataon din ay nakasama sa listahan ang Kalangaman dyan naman sa Palumpun, Leyte na nasa 25th pwesto. Samantala, pasok din sa top 10 list ang number 1 nga po ang Antalula Beach dyan po sa El Nido, Palawan, ang Fiteri Beach dyan naman sa Greece, Wharton Beach sa Australia, Nosy Iranja sa Madagascar, panglima naman ang East Beach sa Vomo Island sa Fiji, Shoal Bay East sa Angola, at gayon din po ang Degura sa Maldives, Playa Balandra sa Mexico, pang-siyam ang Korong sa Cambodia, at pang-sampu ang Donald Duck Bay sa Thailand.
2: Balita naman sa ibayong dagat, mga kasama. Pwersahang inilikas ang nasa 3,000 mga residente matapos ang pagsiklab ng malawakang forest fire sa Mount Fitan sa Tuscany, Italy. Hirap pa rin ang mga bombero na pulay ng apoy na ilang araw nang nanalasa, kaya inilikas na rin ang 1,000-1,000 mga residente sa probinsya ng Lucca at Pisa bilang precautionary measure.

0: singer na si Matty Junisha sa double golden buzzer recipient ng Britain's Got Talent sa cast ng West End Revival na Jesus Christ Superstar. Gaganap po itong si Matty bilang anas, ang pari na pinaniniwalaan ni Caipas na si Jesus sa isang threat o banta. Ang sang-through rock opera ni Andrew Lloyd Webber at Tim Rice na base po sa events ng Passion of the Christ sa Biblia. Itatampok ang production ang relasyon sa pagitan ni Jesus, ni Judas, ni Mary Magdalene at iba pang disipulo at tagapagsunod ni Kristo at ang Roman Empire. Nitong Nobyembre, mga kasama, inanunsyo ang Regent's Park Open Air Theater production ng Jesus Christ Superstar. At gagawin po yan dyan sa London. At ang singer na si Sam Ryder ang gaganap sa papel na Jesus sa kanyang West End debut. Ang reimagine na Jesus Christ Superstar ay gagawin din po dito sa Maynila ngayong Mayo. Dyan po yan sa Theater at Soler kung saan gaganap naman si Gab Pangilinan bilang Mary Magdalene.
1: Abang yan, abangan natin, partner.
0: Abang-abang.
1: Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
0: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
1: Mula po sa RMM Broadcast Studios Atlanta, Central Manila, dyan sa mga taga Bicol, Marhay na aga, Diyos Mabalos.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: Alert!
2: The latest news.
4: All of those officers should resign immediately.
5: 70 plus million of our population had been vaccinated.
2: The hottest hits.

magising na good vibes at ibang level ng saya. Simulan na ang araw sa Mornings.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
9: Ruro Hugotero!
10: Idol ang oras ay 7:58.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
13: Morning at IFM.
14: Are you ready?
15: Pampagising na good vibes at ibang level ng saya. Simulan na ang araw sa Mornings at IFM.
14: Are you ready?
16: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
17: Idol Ruru Hugotero.
18: IFM.
10: IFM, ang idol kong FM. Matapos ang RMN Network News, muling nagbabalik ang Mornings at IFM. Ano, idol? Nag-aalmusal ka na ba? Naku, sa mga hindi pa gumigising dyan, bangon-bangon na!
19: Good morning, idol!
20: Good morning!
10: Shoutout po sa mga idol natin na papasok na ng kanilang mga trabaho. Nako, at yung mga iba nakarating na sa trabaho. Good morning po sa inyo.
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: Pagbati din sa ating mga parents, ang ating mga mother and father. Nako, idol, nag-aayos na ba kayo ng mga gamit sa bahay? Naglalaban na ba? Naglilinis? O di kaya naman nag-aayos ng kung ano man ang mga aayusin. Hello, hello po sa inyo. Good morning, good morning.
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: Good morning kay Idol Rosenda Hikayo at Idol Dominador Dumagas from Gabon, Calasiao.
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: Nako, good morning din kay Idol Sheila. Nag-aalmusal na daw ngayon ng masarap na tuyo at itlog. Uy, sarap!
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: Pagbati naman dito po sa may kanawalan. Ayan, nag-memoryenda tuloy. Nag-aalmusal na daw sila ng mainit-init na sopas.
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: Hello, hello po sa inyo dyan. Pagbati din kay Idol Marvin. Ayan, masarap daw na almusal ang kanilang kinakain ngayon. Meatloaf, itlog, at sinangag.
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: 8:01 ang ating oras. Nako, maraming salamat po sa lahat ng mga idol natin na nagsipag-flex ng kanilang almusal ngayong umaga.
19: Good morning, idol!
20: Good morning, idol!
10: Pupunuin pa rin natin ang mga musikahan, ang inyong umaga at mamaya, pag-uusapan na natin ang ating idol in the morning. Manatiling naka-tune in lamang ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM.